0: Bayılmak gerekiyor. Her gün patlayacak metini. Her gün paskılaşkı basacak.
1: Açık.
0: Doğru. Yani kovulmasından ince yani bir şey yapıyor. Tam yapay.
1: Doğru.
0: Çavanı. Şimdi ona bir şeyler ki kalasatini belirkeni bu soruya hemen donlaca. Hani bazı bu daru kalıca böyle samla atış nonu redini. Geçin ara tamamen bazı işin yakı badanı ünlü yattan olan çolayı palenin için dinin iş hala. Salını için vantulayı için yakı badanı ünlü dargı donlaca. Onun bazı ne kanaya donar ol. So vantulayı palacak edilir ki insana.
1: Okey.
0: Bazı akımın nahra gota.
1: Hambay. Bokhajas information ni bagai norok ni bising tomong group dong khaita group ni bising norok message relay de group ni bising os halai de phia ba ajara o kising specially topic ni panda ba topic ni kokno halai na hello
2: a pungka hambai ani mo angkel
1: eh boro ning kha
2: ani mo angkel angrai mani
1: rai mani na da kon sa de
2: ke tu ni kra kon se ni te halai mani ba ta The one to matter, Kajus Hamu, Hamu Haino, Mane was in a sitang. And then, it was once more Kajus Hamu Haino Balana, Boko Hanan, Boko Hampejus, Sonoka Hamunai, once Noboka Ham, Sam Boka Ham, Sonoka Ham, Hitam,
1: eh?
2: Bujabuji, but Ungan go, but hey, give a nap,
1: eh?
2: Tomoyo, and you want to know that all, and you don't want to go in Tango Borum to Zami like Gilaman Tomoyana,
1: Abolishoi.
2: Enggak, saya tu no. Saya ni lagi lama tongkru. Saya want to move pulung di sana.
1: Saya
2: tu no. Jorat tongkru ni no want di nala ni nanggo. Jorat saya mana lagi tinggi tongya. Jorat ni bising mana samu dok lainnya nama saya di bawah.
1: Ambil lain nama ni ko.
2: Enggak, saya tu no. Bayi nara no. Hamzah mato. Hamzah muri muri muri bayi Maya. Saya tu no.
1: Acha.
2: Saya tu no. Saya tu no. Bayi tu. Aku tu jorat tu. Macam mana jadinya?
1: I hambai hambai. Aau. Bobo Sahorka, Bele Haxala Tongutun Shahorkana, and the Bujimani. Umor Vasakinakuna, Coron Bishin, the same manong, Tabukni, the young generation of Sana Mutungo, nor Tomong Janija, Jemutung money, Porinani, Tungani. I wouldn't be shintiban Saksakni Shinimuro, Climano, Kaham once a money bishinti. Aum Ganga Piaba and Madame Manomania Abahaya, Bugiba first Kaye, then Climani Abahaya. Nini sakni bishingo je wants to mung kaham pai mani abuna zung samu panang nanango. Hello? Hello? Saimalia, norok no koinai, tako gebaka bukuk, tomung kok duk bakirung kahange, kisa kaham ke network man mani tayo tangi kirungdi, hai genga norok bai koglam shawi manai. Ang to wants to be payo norok bai je mansak kabang koglam shanani bagai. Hello? Hello.
3: Hello. Hi.
1: Hi. Pretty. Bye. In Boronin, Pretty.
3: My Lamurani,
1: Pretty. Acha. Okay, Sriti. Okay. Nungtam nukhun rok dak lagi ya. Nagi.
3: Yes, like a bye. Tiang awati siwai tongo dah.
1: Tiang awati wazak. Awati ni bagai nani ni korang. Asik serai serai ke payata. Da kon sadi ngai ning le topic nu titam sane
3: au bai ta si ko ma ma saman ni belai ke nang ja khang belai ma tok ja khado ni ni topic na to mani ta bak sa tong ko koi si ni na sa oi a sa mo ko khlai ya ti ti sa drum di ko ta chin ta ra pri je sa ya da mane ang ko o na na ang ko no nai na khani nei sori han ya ka bak sa ke khana si ni ni sa oi dai kha ya ro o ro mane
1: Abuto, do kokri ang to abuno to sana tanya ang sana inorok no. Joto nino problem tongi mano kri ni mano nok du kungo zani ja samung bayo. Tono pa le yai tango holiday.
3: Mano hayto no bayo. Asay paye.
1: Emergency rok nangi tango kya kri abuto shoy no bayam ni bising je tangi mano tangi je tang maya kubni shala tang tunta hay di ba.
3: Aw,
1: apa nama? Borok, no option tu dia nama.
3: Kamu rokok, ambil cerita baik. Mana jadi kadang henti no, kadang henti malam no, mana kaki wicang o, jalan no jam dia, time no jam dia, mahai.
1: Do, kau kiri, hasa kau borok, apa sih enggak bazeng, tabuk Amerika bay baksa sogo kamu. Hai pun no, hai mian, bising mana kaham kisah maru tuk nai, je thang mana ibu thana, je maya ibu thang maya, apa hai yang nai tado, ham bayakondo. Kami wansuk di, jepurupano, kami tawansuk di. Anggur-anggur

0: au nai nei phen khapun mari kising kok dugo sabatong hello
1: hello
0: hey hello
2: hello
0: hey hello sadi sabongkha
2: ah tinani pa dinka ti para mi am de sare gyan
0: ki au do sadi tam sanan musung
2: ovo ridok na to kok dugo ro kok blog ro sale ro na to ok nae
0: hmm
2: bah
0: da ko bele ham bai no no nang mo thase sek sanani musung go
2: wai sapo kor mai ati
0: da da da da ako heke sadi tang sa sek do
2: sapo sanne sa ai nak la to
0: o tini sanada ne sanada musung tini tang sa sek hello hello da da belai hambaya ko how hake khapang mari kising sini khapang yakrai panda paithak bakhak sang phaisok pai lai ja nayana ko sabotong hello
3: hello
0: dipor kaham
3: indaran dipor kaham
0: sagar di sabong kha

0: Aí, né, Fiona? Hello? Hello?
1: Hello.
0: How? Lamsugo?
1: Lam sogo.
0: Sagradi?
1: Ang yang kumlong ni Sukumar sa katungo.
0: Khomulong ni Sukumar. How? Norg ni Hamzagma Chini. Khatumaw Lamsugo, no? How? Nang tamo kanan musung Sagradi?
1: Ang saunam sumakop sa tabuk radio station o tang korang kaya sa mangtong.
0: Oh,
1: Katungo,
0: ni.
1: Sasingwa bimoligan jorati khnar ka bimoligan paike no je khorang khayan sanga
0: Aha. Mobile nai nei gari ki chha do. Mobile tui.
1: Mobile to e tuk tuk to khnai manan hai pulo ready o to bang ma borong
0: Ao
1: ready
0: ao ao ao. Haino haino. Do ako ang tabu gur samung tang sa tamui nai. Ang sairi gor na heke.
1: Ani ani ani request mana ani request kachnar ga de.
0: Do sadi.
1: Aw se khnana mo sungma khai.
0: Dil film is a
1: priya priya mani
0: ba tam khosa sang na khatang la
1: khatang na to iko aji ba bono song maro mo to mang acha
0: baya bodu
1: e bono sar radio radio te mane khalar na ni chesta
0: e ang sawana do amu yang pali ya
1: radio ti khorang thayang ei dongo
0: radio ti khorang thayang ei dongo na da ako nang ano teo sha call khlai sha piri do thara thanga thangya e da da ako haike nang khana tok jamon er samung bo khana di te abo pai khang ke nano sahor di khorang thara thanga thangya abo nan ke sahor di do e haike bele hambai
1: hambai
0: Aau, hake, aau, dil film ni samung khanan niya kawo har ka khumlong am changi khoraksa sen kissing aau, hake, aau, khana gar di ni khana tok jak mani samung o priya priya or samung

0: Aau dil filmir samung khana ba kya naino kok dugo sabatong hello
1: hello
0: aau
1: hello
0: e hello
1: e yang redo sapa sapa khalia
0: oh ni abo ang nai kya e abo ang nai kya do ke mohai si transmission samung khlai tongo engineer do engineer transmission samung tangi tongo norok srap chani bagai Radio tui norok tabuk khanai man glak, okay? Radio tui khanai man ya ba? Norok sini je apps tong mani mobile tui khana grasi di. Do, mobile tui khanai mano? Norok mobile khanai man abla? Da, da ko hake?
1: Aku tu puna angkasa, angkasa gan khana bagi samata.
0: Acha, da, sadi?
1: Oh, prabarani, rupini ni gan ta.
0: Prabarani ni, rupini ni. Jati kahambo mafase hir zamani.
1: Oh, jati kahambo mafase mani. Amang kobok nai, mai khorni monjori, koni tolani antara suzil, kita doi parani ane mabai mani ni bagi ka.
0: Tongadi.
1: Jadi sya amma yang ke batai kaisa.
0: Probarani ni uni na i mang tong tong.
1: Jati kahambo i tong kai kataku. Hambai.
0: Do. Or samong khana musung na nang khana di ako.
1: Am bala ki nang mani kan berita ko.
0: Ima do khana di ako bakhar oi khana di khak sang ma mandi. Da ko. Kao khapang ni marketing. Norok shahar ka radio tui norok sini program khanai man yangi tong kha nei norok shahar ka ao khana oi nya yang bala ki kha ham liya. Tam ni hinke. Norok kebang mas tabo radio ni bising tei norok khanai tong makya khananan bagai norok sai tui tong makya awang sio khapang marketing haifano sinmo missionary ba ang norok ni norok sahori ang saiman ka hanke no oro engineer rok no ang saka tamni bagai borok khanai man yang tong kha dakki nagra di hani nai borok sao ao mission bla sang kisa samung khlai ma tong kha hani nai hanke tabok norok Radio Twitter, can I mangla?